Kungin gen sam sing bobon. Sam nakang gen kwe jamu. Kungin gen yot ka sam sing dine ki bulayar. Biling dignu, raja dunia.

loolu daal lañ bëgg ñu gëm la. Yàlla tabaraka taala ne ko du noonu, wasbir nafsaka, tiil sa bopp. Ma allazina, ànd ak ñi nga xam ne yad'una rabbuhum, ñoom dañuy jaamu seen borom, bil ghadati, ci bu ñu xëyee, wala ashyi, ak su ngoonee. Soo bëggee daal li ngay waaraate jàll, soo bëggee daal li ngay jàngale jàll, mooy da ngay fekk ñi am xaabiliya, da ngay fekk ñi am ndab luñ def li ñuy jàng, nga def ko ca ndab loolee. Waaye kuy ñëw école yoruloo jub, yoruloo kaye, yoruloo ardoise, nabuloo saag, néewoo jàngal. Mu ne ko ñii di waa Quraysh kenn mënu leen a jàngal, waaye ñi nga xam ne ñooy sa saxaaba yi koo ci wax mu jël la muy wax, ndax yàkkamte nañoo jël li nga xam ne ñoom ngay jàngale, moo tax nga dégg alquran naan yas'aluna ko. Kon nag wasbir, muñal nafsaka sa bopp, ma allazina, ànd ak ñi nga xam ne yad'una rabbahum, dañuy jaamu seen borom, bil ghadati, ci bu ñu xëyee, wala ashyi, ak su ngoonee. Yàlla tabaraka taala mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, wasbir nafsaka, tiyel sa bopp. Ndax baatu sabr ci arab mooy xabs. Mi ngi mel ni soo jëlee gëleem yi yeew ko fi mu nekk, wala nga jël nit dugal ko fenn tëj ko fa, bu ñu ne sabara mooy xabas. Kon bu ne ko wasbir mooy axbis nafsaka maa duafa, tiyel sa bopp. waaye téegoog day ànd ko muñ, ndax dafa am ñoo xam ne bu ñu amee toog ak ñi amul du leen yomb, lu jafe la. dina ñëw ci kanam léegi borom tool bi, boo amee ñaare la lay yomb mooy toog ak ñi.

joxo bi aydikum ila ta'luk ben ñaaral bayit bo joxe magna way bo jele yef jamur man nga ca dé moy duggal sa loxo ci ta'luka ben way da tukki di ñew gaay dañu lay xaj bari joxoko lu mat juroomi million ñew jëndi ci auto bu rafet tak ci jabar ko gaay di ngey kenn joge fa rek sox aw kiyam ñew ba gis ko nako manako wala tur ko bi ay dikum ila taluka wa alaykum assalam wa rahmatullah hasinu te ngeen rafetal du ngeen di def ngeen def lu rafet inna allah ndax ci yalla yuhibbu al muhsinin ko beug ñu rafetal la al ihsan rafetal nak amul fu mu tambale amul fu yeb lepp lu way di def te bañu lu ko netti lolé ñu ko japp lu rafet al ihsan bañ ko laaji yoon bi def ni an ta'budu allaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara lolé ñu tuddé tasawuf moy da ngay rafetal ba lepp loy def nga baye ci xel suñu borom tabaraka taala ne ci baye xel fiq wala fi barki dem ni nit mu julli rek waye ci ihsan rafetal jullem yaq manam so defé ñeen ci rakka yu mat ci fiq ci jull bay mat waye ci al ihsan man nga gess rek gis ben way da na sey ki mo ñal ci kim rek sa julli gis nga ko wala nga ne assalamu alaykum xol fi da na xara ki legos bi rek la yow lu seen ci legos ci jamm lolu ci jakk da ci doy wax lool waaw motax wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin nga rafetal ba mel yalla nga lay gis subhanahu wa ta'ala motax ñu bax ñi daan ci gor gor lu lol ci rafetal yalla ñew ci aj makka yalla ñu ko fa yalla ñu ko defal wa timmu tan ngeen matal al hajj aj a lillahi ngir yalla wal umra tan ngeen matal umra gi lillahi ngir yalla ha kuy aj na nga aj aj gu mat kuy umra na nga umra ug gu mat way ñaar yeb lillahi ngir yalla wa ndax da am ñuy aj ci aj ngir yalla ndax da am ñuy umra ci umra ngir yalla nit dina jogi fi aji dem ba dikk ta yalla tax ñak fi pass ñak fi ta ñu pikir le la na san wallahi ne san nga bo xante ma san ñu am jaro nit dina umra ji ngi teyal tax jëndi mars ni rek

0: wala man intasara, yalla mu ne kep ko fayu, ba'da zulmihi ginaaw bañ ko toñe, fa ulaika ñooñu ma alayhim min sabil, amuñu benn bakkaar. Ko xamne ki dafa fayu intasara mimman zalamahu duna udwan, fayu nga ci ki la toñ waye jeggi wo dayo, manam jeggi wo nim la toñe, daf la rek nga ñu fekk ko fi mu seug nga rek ko, da jarna di jangal xalé lool ñun ñi nekk ci école yi, bu ñaari xalé xoloé wala dorante bul dor kenn ka, da nga ñew seugal ki rek ne kenn ki daf la dor, mu ñu nga ne ko rekkal rekkal ndank, mu la di rek nim ko rekke kenn ku ne dem. Tabarakallah Seigne Ahmed Saghir ci kokki tane ko jëflante donga ya, modi bu ben donga doree morom ja rek mu ñew rek nga ñew, mu la acca seugal nga seug mu la doral nga dor, mu ne acca na ku ne dem. Wala man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma alim min sabil, motax farle kuy togn baxul, farle kuy togn baxul, sa bu tognante amé rek fexel ba ki togn nga wax ko na ya togn, ki togn nga ne ko jéggelel, sumunte jéggelé nga ne ko fayul. Surat Shura ay ñun fuk ak ben, innamas sabilu bakar kay ala alladhina yazlimuna an-nas, ma ngay nek ci kaw ñay togn nit ñi, innama alifi nek tasabilu bakar ba ala alladhina, ma ngay wacc ci nga xamne yazlimuna an-nas ñoy togn nit ñi, innama al-uquba wal mu'aqaza ala al-mu'tadin alladhina yazlimuna an-nas bi'udwanihim, ñoy kay ñoy am daanu suñu borom tabaaraku ta'ala, waye ko xamne ki dañ la togn ngay fayu suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu neena amulo ben bakar. Innama sabilu alladhina yazlimuna an-nas wa yabghuna ñuy bew fil ard ci soosi bi ghayri al-haq, ti teguñu ko ci ben deug bi ghayri al-haq, ndax bew mom nit mënu ko def ba nopi diko tek ci kaw deug. Kon nak ki togn mom moy ki jalgate, waye ki fayu mom amul ben bakar ci li nga xamne mom la def. Ulaika mbolam ñi togn, ulaika mbolam ñi jalgat ci kaw suuf, ulaika mbolam ñi yaq ci kaw suuf, lahum amnañu azabun alim, mbugal mu metti mo xamne mi suñu borom tabaraku taala dana leen ko mbugal fi ci aduna, te su alakhirah it dana ñu ko jot fofé. Wala man sabarakum muñ nak ko xamne dafa muñ ñu togn ko mu muñ, wa ghafara mu balé sang mu sutura ke ko togn, inna zalik gis nga muñ ak bal ke la togn, la min azmil umur, mi ngi bok ci mbir mi gëna dogu ci mbir yi, lolu mo dog dogu pire. Mune wala man sabara ala al adha wa taraka al intisara li wajhi Allah fa inna zalika al sabr wa tajawuz min al umur al hamid allati amara Allah biha wa akada alayha. Motax asawi mune karara sabra ihtimaman bihi wa targhiban fihi wa lil ishara ila annahu mahmudul akhir. Lolla asidu shawi ala jalalaini wax ci jukim ñentel xatum ñen fuk ak ben. Wala man sabara kumuñ wa ghafara mu jeggele te jellele, ha inna zalika la min asmi al umur, lolu moy dog ngir. Motax ben jigen ndaysan dafa ne ci Allah ba di foot moko wu jëm, mu jowo dem ci dekk ba nak di jëndi wat sabu, ba mu jëndi wat sabu domam ram bu duggu ci ten ba daanu ci bir, mu jowo xol xol gisul kenn, mu jël domi bopam sanni ci ten ba momit daadi yuxu nak ne xalé ya fonañ ba daanu ci ten ba, ñu ñew genn leen dara jotule. Lolu tabarakallah lu am solo la, ñi leen di jox kon dajé aljuma ji di ñew ci katanu suñu borom tabaraku taala.
1: Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall and ak ci walu xarla li seen mbokk Dame Diop, ci defem seen rajo mo leen di indi seen jotaay tafsir ngeen di ajjal aljuma jot ci waxtu wi.

tabakh bak na yalla ba noppi legui nak fi muy wax ni moy suratul a'la ci sabbi isma dafa lay wax ni so beugé am jamm ni ñepp sabbi isma rabbika bakal yalla ni ñepp bak yalla motax mu ne lepp ngi omatul yalla wa yow lutax yow nga bëgg fe baye baña omatul yalla bo fekk circulation bi ñepp yi jaar ci walu nday jor kay so beugé jamm jaar ci walu nday jor waye boko bene circulation bi du baax so laaje ñi dem makka yalla yalla yobulen te delu seen ci jamm bu ñu demé tawaf da ngay bayyi kaaba bi ci sa jamm diko wër ci côté nday jor bu mu ñu wër waye so fa demone ngay man ni gaay def duma ko def ci côté jamm lay jaar kaaba gi fe dem nday jor yow bo moy tuul do ñibbi ci lolu kon moy mbir ñu mom sa boko bene rek safan lay jox yalla kon fi mu jaar na fi ñepp jaar ay loola keurent tabarakallahu di ci jaar qul waxal yow muhammad sallallahu alaihi wasallam amanna billahi gamna yalla ñu ndey gëm nañu yalla baatu xul ci alquran mat na ci ñet témir ak nangam ben formation la bu yalla yi defal yunit bi sallallahu alayhi wasallam waxal nangam moy da fekk xamowul li ngay wax ñu la waxal nangam sa buñ ko laaje mu ne xul waxal nangam wala mu ne da nga laaj nangam suñ la ko laaje waxal nangam ben rek lañ ko mësa laaj neew ko waxal nangam ndax ci balagh alquranul karim ba yalla ne wa isa sa'alaka ibadi bu la sama jami laaje anama wisa sa'alak ibadi anni suna won fakhul nag len wax baatu wax ji day melni dang ci yit sore gu yalla sore waye mu rek fa suñu mala laaje rek mangi fur fofu rek danak li jep yalla ko waxul motax khul bari lol ci alquranul karim naka nonu baatu khul day woné ni alquran ji yunus bi sallallahu alaihi wasallam waxuko ndax kuñ yoni won ci ben nit ne ko demal ne Ousseynou Cissé do dem ba ca mom ne ko demal ne Ousseynou Cissé dedet da ngay wax da ngay dem ba ca mom ne ko Ousseynou Cissé diw neena waye yalla tabaraku taala gis nga salawatu sallamu alayhi yalla ne ko khul waxal ne mu boole ca dani khul waxal ne khul amanna billahi nel gemnun yalla mak sama gaay wama unzila alayna at liñ wacce won ci ñun moy alquran gemnun ko wama unzila ala ibrahima lañ wacce ci ibrahima muy sohufi ibrahima ya gëm nañ ko wa isma'il lañu wacc ci isma'il téré ba gëm nañ ko wa ishaq lañu wacc ci ishaq gëm nañ ko wa yaqub lañu wacc ci yunus yalla yaqub gëm nañ ko wa asbati lañu wacc ci seutum ya muy doomi domam ya gëm nañ ko wa ma utiya musa lañ joxon musa muy tawrat lolou it gëm nañ ko wa isa lañ joxon isa muy injil lolou it gëm nañ ko wan nabiyuna yunti yep gem nañ len min rabbihim ñu tege sen borom li la yalla ne yunti bi sallallahu alayhi wasallam nga ko wax yow kep ko and ak yow it ne gem yi yep ne gem yi yep ne gem lañ wacc won ci ibrahim ne gem alquran ci tambali gem lañ wacc won ci ibrahim isma'il ishaq yaqub sidi yaqub ya musa isa gem yunti yep alayhi salatu wasalam te gem ne min rabbihim ñi ko jogal sen borom yep luñu xibar yalla len ko xibar lo yep luñu téré kon bis ko wara bayyi ndax tabaaraku ta'ala limuy bayilu yunuti lay wax ne ne len gaay beuguma nangam té nak ku gëm nonu ku nek bu yunuti bi ñoy neen gaay yalla na na beugul nangam la nga war def moy nga bayyi lolé ndax so duggé ci ben train bi di dem am ku yegg ci biir nek douane wuur ko ne mom mi poste douane bi ci kanam li nga yor dañ koy téré su la ko téré li ngay nak moy sanni la nga yor ci mboy ga lutax parce que da nga gëm ni bu agi ci poste douane bi bu muy tut dañ la tié dañ la tardel waye dañ la sonal kon nak bu yunkibi sallallahu alayhi wasallam alayhi ñewé jamono ne bayila nangam bayila nangam su boba yow da nga wara bayyi yoyé ndax aduna bi ab train la mi ngi dem arité gud leg leg mu agati aré ben way wacc leg leg mu agati aré ben way yé motax ku ci nekk té amum xel da ngay def lu tukki mukk waye bo duggé car car sota nga joge fule ca fa ñuy taxaw ca biir dëkk ba ca boori sandaga bo yéegee ci kaar bi muy dem ci are am ñu wàcc am ñu yéeg yow looy wax da nga naan kaar bi du manqué client mukk mukk mukk waaye ay bu ak say jëppal bu ak say jëppal ñëppay wàcc receveur bi dana wàcc serveur bi sax dana wàcc bo muytul ba gaar cépp la ñuy wàcc aduna noonu la mel mooy da àggul ci are bi dafa àggagul ci gaar bi rek ci termis bi rek waaye bis baag termis bi ñippay wàcc waaye nag fii ne àggagul termis bi motax gaa yaa ngi yéeg gaa yaa ngi wàcc tey jii boo demoon fi nekk nii ca robu kaay ba am na ñoo xam ne ñu wàcc nañ ndeysaan ba bañ àgga ca seen are waaye boo demoon fi mu nekk nii ca maternité ba am na ñoo xam ne tey lañ yéeg bi are bi mu àgg si seen are noonu la mbir mi mel
yalla tabaaraku ta'ala kon mune yunuti min rabbihim ñu ngi dug seen borom kon lepp luñu xibaar dañ ko wara gëm waye lepp luñu téré lu nekk dañ ko wara moytu.

0: سكنا عددنا الروح له سكنا بعيد سؤلنا الكون يزول ولا تنحى في الدهر صحائف سؤلنا علم الإسلام على الأيام علم الإسلام
1: comme yonenti alayhi salatu wassalam biñu joge sen borom niñu deugal ne min rabbihim ñom ñep ñu joge sen borom tabaaraku ta'ala luñu wax xibaar ko ñu gëm ko lepp lo xamne ter nañ ko ñu bayiko ñom yonenti alayhi salatu wassalam bañ ci sété kenn nak motax yalla neena la nufarriqu duñu takhali bayna ahadin digënté kenn minhum ci yonenti yoy wa nahnu ñun nak muslimuna lahu wa matul nan yalla wa nahnu ñun muslimuna lahu wa matul nan yalla womatul yalla moy nosal sax nos jox ko mu ngab ci bum gi fu ko neex mu jarale la ndax ku ñuy omat olof neena do wax ni fi lima jarale wa nahnu lahu muslimun yalla neena wamay yabtahi kep ku sakku ghayra al islam ludul islam dinan bekku dine wo falan yuqbal minhu ken du ko ko nangul wa huwa taka mom fil akhirati su al akhirah min al khasirin ma nga bok ci perte kat ya ci ñu perte ñu modi yalla neena ku li ku bëgg bayal yalla da ngay dem tolam kep ku bëgg bayal yalla da ngay dem tolam entreprise bi ñi nga xamne fi leen le bind nga fay liggéey so bëgg di liggéey da ngay dem ci boba waye ni ruy tour bu mu tax nga dem fi nga xamne do seen entreprise nga fay liggéey su yar de do fayu waxuma la do fayu waye bo demé ne fay ma sax ba muytu gaay mën la sonal ndax ñi def ne da nga nekk ci liggéey yalla kon tabaaraku ta'ala ku bëgg ko liggéeyal da ngay dem ci tolam ndax yalla neena am na tol mune nak ku nekul ci sama tol nak ba nga fi ñew yoon xam bëgg ma fayu ah wa huwa fil akhirati min al khasirin ci perte kali lay bok ci perte kali lay bok nekk bi tawes ke ngi bëgg ñu waye fi nekk ni ku degg ñu dañuy jënd ay xar dañuy jënd bay ba tax nga dañ ca Allah ba jënd ay golo ñew fi di jaay min al khasirin ci ñi perte lay bok bo muy tu kan do xale sa golo yi kon nak wa man yabtaghi ghayra al islam diinan falan yuqbal minhu kan lu kan ngul wa huwa fil akhirati min al khasirin yalla neena kayfa yahdi Allah nakal yalla djubale xawma nit ñoo xamni kafaru dañoy weddi yalla ba'da imanihim ginaaw ban ko gëmi wa sayidu ñu xéde won anna ar-rasul yunit bi di muhammad haqqun dugul lool lañ xéde won wa ja'ahum mudikallan al-bayyinatu layyir ñu d'accordon te bam ñag ñu jek jek ginaat te murtad yalla neena ñoo ñu duma len djubalati bam mukk duma len tagati ci aw yoon bam mukk wallahu ta'ala la yahdi dujbal alqawm nitnya alzalimin togn kat ya ab togn kat yalla duko djubal yalla duko jappale yalla duko tek ci yoon muk ulaika ñi nga xamne dañu gëmon yoonenti bi jek jeki genn ca gëmon yalla jek jeki genn ca jazaahum senu pay an moy alayhim ginawati ci ñom la'natullahi rabbum yalla wal malaikati akrabum malaika yeb wan nasi akrabum nitni ajma'ina ñom ñep leen rebb yalla di leen rebb malaika yi rebb leen nit ñep rebb leen rebbum yalla nak bokku te rebbum nit nit duy rebb day wut aw yexam di xéti le ni rebb yalla buy rebb mom day wax sama yermane bu wacc ci diw parce que dama ko rebb motax bo degg ñu ku def yalla nangam yalla rebb na la loolu lu mëna doon dajaram moytu tam jara bay khalidin way sax lañ nak fiya ci rebbuma duñ ci genn mukk la yuqaffaf duñu ayfal anhum ci ñoom al azab mbugal ga mukk wala hum yunzaruna kandilan kharit nak ñu xaar mbugal gi ba dal sangam dede mom kay faatu rek dug ci mbugal gi faatu rek dug ci mbugal gi yalla ñu musul illa alladhina nudul ñi nga xamne nak tabu tub nañu ba ci tub olaf te ci wuko tub moy delu buñu ne taba ci lugha al arabiyya moy raja'a wala aada moy delu lutax ñu nan kon tub tout moy nit ki dafa top point fo xane du fofa manam dafa jëmul barap sangam muy dem bam ñag ñu ne ko yow yoon wi nga jaar du yoon du barap sangam waji dafa jëm ciir mu dem ba jëm ñaaju mu jadd ca nday joram dem lu sori ñu dab ko ne ko yow fi nga jaar du yoon ciir nu muy def moy day tout moy day delu ci ba jëm ñaaju daal di jaar ci yoonu chamoñum wuti ciir dama na ma su fekke dafa nek ci yo xamne moy bakanam banne xam aduna sheytane bañu nako legi fi nga nek du yoon wi mu mara def moy dana ñet dari fay baye yoyé dik da bi ci borom tabaaraku ta'ala motax ma musa ko don na wax ne shaytané banex ak bakan ak dunya ku len fetal daane nga non yu bon ya ñet ñu ñu len tub ñent ñu len tub bayi len fa lolu ko moy tub olaf nak def rek taaba tub na muné kon tub nañu min ba'di zalika ginaaw bañu defel lu ci kaw njumte ak ñaka xam wa aslahu ñuy def nak lu bax fa inna allaha yalla de ghafurun balekat la rahim ku bari yermande la kele ni muy lankale al azizul hakim ghafur moy balekat rahim moy yereme kat batu ghafara li tax ñu nan astaghfirullah batu ghafara bo tege mbaxana ci sa bop ni muy muri ci sa ni muy muri sa kawar gi ba sutural ko lolu moy ghafara ghafara ku yalla defal ghafur yawmal qiyam moy li nga dan def ci aduna ci djubudi la dul set yalla yunus bi neena sallallahu alaihi wasallam amna ño xamne daf len di wo yawmal qiyam ne la waw djub xara de yow ya defon nangam nga ne ko waw muni ak nangam ak nangam nga ne ko waw muni ak nangam ak nangam di rek limal ba mur la ne yow tay ji mom fu nga jënd wax muna la sutural lo na la ci aduna jaaral fi mu sutural la nga dal di jaar fa ngay jaar dal di dugg ci keuruk teranga muy aljanna lool moy ghafara yalla na ghafur la mu sutural kat la motax bu la yalla suturalé da ngay sutural sa bop ndax ku yalla sutural tu sutural sa bop bo moytul bu la fekke ca ñak sutural ga bo moytul da nga méré ko la def dara fekk na yow tabaaraku ta'ala yalla ku macc ku nek nak amna lum def ci yow lo xamni li soko sammi day nek sutura ci yow muy ben yalla rahim la yereemi kat la dafa meuna yereemi da nga xamni rahim moy af'alu tafdil wala bok mi fiqa mubalagha fa'il yalla dafa meuna yereemi ba tabaarakallah yermandim ji dac na fu nek way nak ñi mu yereem moy ñi nga xamni dañuy yereem dal innal ladina ñi nga xamni nak kafaru wajj nañ yalla ba'da imanihim ginaaw ba ñu gëmé thumma ginaaw ga isdadu kufran ñu deliku ak kafir gëna wedd yalla lan tuqbala tawbatuhum kenn du nangu seen tu dañuy tepp seen bunti tu ula wa ulaika te ñooñu humu dallun ñom dong ñoo sank alquran bu joxe ñi ulaika wa hum wa dallun moy ñi dong na ak yépp ay joxuñu kay lañu ulaika joxuñu kay la hum bamir la abdalun ma'rifa la yoy bu jaxaso ci ben jumla diko jexal moy ñi dong na sanku neena ñi nga xamne dañu weddi yalla di dolle ko gu weddi yalla du len bal mukk lutax mu ne ñooñu ñom dong abdalun ñoy ñi sanku moy ñi nga xamne da ngay jang fatiha ya nga ron wax ni wala dalin yalla bama bolé ñi nga xamne dañu sanku ñi sanku nak moy ñi amul xam xam ñi yalla mere moy ñi am xam xam te jëfuñ seen xam xam ñi yalla xewal moy ñi am xam xam te nango jëfé seen xam xam allatheena an'amala wa alim innal ladheena ñi nga xamne kafaru wedd nañu wa matu te ñu de wuhum te ñom bañuy de kuffar ñi nga nek ñu wedd yalla falan yuqbala deful nango min ahadihim ci kenn ci ñom mil'ul ardi barki suuf mil'ul ardi barki suuf moy ba suuf fess del zahaban ci or wala wiftada bihi donte daf ko jox yalla yalla neen ku fi nek ci aduna si dehale kefer dik ba yawmul khiyam nga gis sawar na metti tax nga tiit nga gis aljanna nam nexe tax nga xemem ko yalla def nga amon aduna ak li ci biram mu fess del la or aduna bu fess ak or mbok yi waxul dakar de waxul senegal de aduna si yep la wax mu fess ak or so demé yawmul khiyam dang ko nango joxe pour sawé waye nak fala yuqbala gisuko nangu modi yawmul khiyam duggu aljanna gise ferme lañuy duggé aljanna bi day jeex fi ci aduna kuy dag bi fi ngay dag bi mais dem ba yawmul khiyam do bi budul jaay mu ñu suko jënd parce que lu dul jaay kenn mënu ko jënd mbir mi mom moy su fekkon dañ ko wa fekk bu séré da nga yor ñu dëng mënu ko am waye nak lo amul ñu suko jënd mbokk yi lu amul ñu suko jënd motax dakar gi do fi deg kuy jaay roos do fi deg kuy jënd roos lutax parce que amul lu amul nak lu way bari li bari do ko mëna jënd yowmal xiyam buñu xasse dem fofa amul gisé gisé serna fi liñu jaay bi ci aduna ci motax da nga fi nek gor gor lu ba respecté li nga xamni mom la yalla sante da nga xamni sa biir ndax kuy judd ku nek da nga judd wal biir kullu mawludin yulidu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi ku ko ñak sa biir sa ñaari wajura yalla neena ku fi ñak sa biir sa ñaari wajura ñola yeru allahu akbar kullu mawludin yulidu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi ku fi ñak biir rek say wajura lako tek ndax ñola yeru waye ku fi judd ku nek yalla dalay jox sa biir fitra la mo meun tuddé fitra motax ci fitram yaqugul soko deset muy golé soko yonné mu dem soko laajé mu wax la soko ñaané mu may la so tuddu ndax naka bëgg ma sama tank mu bëss ko jot li mu dalé mu jotalé li fi fitra bi mi ngi nek fitra waye su nekk ci kër gi bam yag nga dégg wa kër gi nan mé ko dama sonn muy tambalé wax dama sonn fitra ba ngay tambalé mu ma ngay tambalé xam nan lañuy ganto ñang koy jangal numi ganto ti magugut su magge bu tambale di gantul yalla sa bu gantule yalla rek iblis récupérer ben point té ko yor 100 point ñu récupérer 5 point so jeexlé du bax ci yow ku dem ak yom na xiyam 0 point nak ah yorotobi ñu la yalla teureul mbiri amna ay barab yo xamne ku ca dem rek iblis récupérer sa point waye nak day neexal barab ya ba ñepp bëgg ca dem barab ba day neex ci bakkan bu ñepp bëgg ca dem waye ku dem récupérer sa point légi nak kum récupérer ce 99 points bo moytul bo aggé ben point ngay déssé ben point kinn ñu ko taal ci param tawara ko taala ko addé yo ma xiyam nak indi 10 points 10,5 ah légui 0,5 mo la déssé koko mom day taxaw feulé dana bok ci ñaar mo inshallah subhanahu wa ta'ala parce que tout est pas déssé dañ koy répéter def na ñu lañ ko waxé su fekké da nga ñew indi 11 points mom ak na wo defis dé waye nak da nga jall mom da la dimbalé nga jall ñi dem ko nak waxi nop waye ku ñew indi 7 ma 3 wala 6 ñoñ nak ñom mom la tanfa'uhum shafa'atu shafi'in koku mom du ñu ci man ñom dara wax deug yalam parce que lu prof mous lu ay prof bax seen élève bi am 3 sur 20 ñu ñu ko répété def na ni koku mom mu ta nek muko yaakar na ko kon nak yoma xiyam bala kenn dem yalla neena na nga fi xaba bo ñew bu indi kefeur nak ku fi indi kefeur neena so joxawon aduna lu ci biram bam fess del ci or kenn du lako nangul wala iftada bi donte daf ko jox ulaika nidike ni yoma xiyam lahum amna ñu azabun alim mbugal gu metti wama lahum te duñ am min nasirin ku len di dimbele bu len yalla yi duma tabaaraku ta'ala ku yalla yi duma do am ku len dimbele ndax so amon ku lay dimbele yalla day wax ne bu len diw dimbele wut dana len duma wa yalla neena kumay duma do am kenn ku lay dimbele yalla neena lan tanalu du ngeen am mukk al birra mbax baxu len yalla neena baxu len te amu len jëf ju bax du ngeen bok ci abrar yi duggu aljanna mukk ñu ne ah mu ne hatta lu dut nak tunfiqu mimma tuhibbuna ngeen joxe ci li ngeen bëgg yalla neena li feek nangu wo joxe ci li nga bëgg baxago boko go ci abrar yi te innal abrara la fi na'imin wa innal fujara la fi jahimin ñu bax ñi aljanna lañuy dugg ñu baxul ñu sax ci keuruk safan nga lañuy dugg te yalla neena nak kep ko xamne li nga am bëgg ko do ci joxe neena baxu manam amna ci nit ñi ño xamne su dara resto ñu lu fi ñu bëgg lek li nga xamne moy seenu pañ dañuy xëc seen buntu tejj ko bu ñu añé ba nga pina xoon yaat desid yaat mu ciat nak yoy ñu ko bëgg ndëgëna talibé am yalla neena talibé bi jëlal rek waye ki lim def du mbax jëlal nak yow parce que amo leneen lo jël mom la alquran di wax ci sourate baqara illa an tuhmidu fi baye len joxe sara bo xane bi li fe gëmulen jël ko bu len yeen doon ko jël mune bo bokk kenn def kon lan tanalul birra du ngeen bax hatta tunfiqu mimma tuhibbun lu do ngeen nango joxe ci li ngeen bëgg nit nak dama lim bëgg yi la xam xam bëgg nako li fe nango joxe sa xam xam bi kon do bax dama dama bëgg na alal li fe nango joxe sa alal ji kon do bax dama dama bëgg na daraja li fek nango joxe sa daraja do bax dama dama bëgg nak lek li fek nango joxe sa lek gi do bax dama dama bëgg nak cham li fek nango joxe ci sa cham gi lu bax do bax nango wul nga jekki jekki ba li bëgg toko xew na ci koñ bi ñepp xam nañ ko yu demé ni ko yoyu yalla tabaraka taala dal neena lan tanalu du ngeen am mukk al birra ak mah hatta lu dul tunfiqu da ngeen la joxe mimma tuhibbuna ci li ngeen bëgg ndaysan kon dama dama warna xam lolu ba di nango jox ci lim bëgg gis nga fim nek amna dama dama yo xamni bëgg na yo bax lol waye di saraxé génn 1000 duñ ko def di saraxé génn 1000 francs dédé 5000 nak mom dama ko jëlélé motax ñaari wa yalla dañoo nekk ci sand ga di waxtan kenn ki nako waaw ju est ce que tuba bi mi ngi défar ay biir xaaliss ba légui mu ne ko tuba bi bayinako depuis 1971 ba légui tuba bi défar tuli biir ay pièces rek dañ défar mu ne ko waaw kay parce que man 71 ba légui amu fi benn biir pour won la ne légui wa dëkk bi joxuñuko biir ay dërëm lañ koy jox ay ñaar dërëm ay ñetti sonnel ay juroom ñaari lañ sét ay juroom ñaari pousu yooyu lañ koy jox té nak nu fajul sa soxla boko saraxé kenen loolu mën ta fa ci soxla yow lan tanalu du ngeen am mukk al birra mbax hatta tunfiqu mimma tuhibbun yalla nak neena joxe len rek bul wax na fuma koy joxe mune dede joxe len rek wama tunfiqu lepp lu ngeen joxe min sayin ci lu meuna don num tuti tuti fa inna allah yalla alimun bihi qamnako lo joxe alimun bihi yalla xamnako motax momit bu fekk yang koy joxe du jaar nga ñew diko jox waaji ne ko damay bañ ken yek ko suba la yek nako mo su ko yegi waxtane ko kenen kenen waxtane ko kenen so bañe kenen yek ko la ngay joxe dang koy def ci amulom dund ci turu kan koy jox yoni ko gone mbang saniko kërëm ma nga dem ci kessu jakk yor xol ko ci kenn duko yek waye boko yekete ne bilal damay bañ ko ko yek bilal day dem ni imam diw mo fi joxe nangam neen day bañ ko ko yek imam dem ci naib ne ko naib diw mo fi joxe nangam neen day bañ ko yek waaw leg kay legi tay musiw yalla neena wama tunfiqu min shay'in lu ngeen man di joxe ak fu ngeen ko man di joxe min shay'in ak lum tuti tuti lum reey reey fa inna allah bihi alim yalla xamnako yalla xamnako kon li nga xamne yang ko jox te yalla xam ko ko kay joxe ko rek mo lay taxa bax yalla neena kullu ta'am bepp ñam kana hillal li bani isra'il dafa daganon ci bani isra'il ay jume beug jang bokku na ci sama bu musulum modi dañu doon wax ne salawatullahi wasalamu alayhi minni yi nga xamne ibrahima daw ko lek mom mi ni diko lek lu melni gele mag yenen yalla ne le kullu ta'ami bepp ñam kana hillan dafa daganon li bani israil ci bani israil illa ludut ma harrama israil ala nafsihi ludut li israil aramal ci bopam israil nak moy ni yaqub jur seeni dom yunus yalla yaqub dafa jurum fukki dom ak ñaar fukki dom yoyé ak ñaar seeni dom liñu tuddé banu israil domi yaqub israil moy jaamu bi yalla jaamu yalla bobu moy yaqub kon domi yaqubi ño dem bañ tudde len banu israil mune banu israil momu ben ñam aramatun ci ñom lu gën li nga xamni ñom ci seen bop ñoko aramal ci seen bop ne li duñ ko lek manam dañu ne won duñ lek lahmul ibil yap gilem duñu nan soom gilem naka nonu ñe won yap duuf duñ ko lek te duñ seenu lola mom ñom ñoko aramal seen bop waye yalla mum aramul ko won min qabli an tunzala lu jitu ñi wacce at tawratu tawrat qul yunt yalla muhammad waxal ñi ne len fa'tu bit tawrat indi len tawrat fatluha jangalen ko fatluha ngeen jang ko in kuntum salihin bu ngeen waxe deug da ngeen xamne kon li yalla arama li banu israil arama ci ñom ñoko arama ci sen bop faman iftara ku sosal nak allahi ci yalla al kazba wax judul deug min ba'di zalika ginnaw bim xame li fa ulaika ñooñu hum ñom dom awalimun ñoy toñ kat yi xol ne len sadaqa allah yalla waxna deug fattabi'u tapulen millata ibrahim tapulen yen ñepp dine ibrahim hanifan jengelen bay fi ludul mom te top ko mom ku jaar ci lu jup bo jenge da nga deung waye ku jaar ci lu jeng bo jube da ngay deung motax ku jaar ci lu jeng fokk nga jeng ndax nga jup wama kana minal mushrikeen ibrahim bokuton ci jami ko to xeram yi musta bokale bi salawatullahi wasalamu alayhi ñewé madina nak di djublu ca baytul maqdis di julli mu dem ba ci kanam yalla ne ko djublu penk ko legi ca kaaba la mu tambali fa julli yahudi madina ya dañ la ko won waaw yow lutam na julli fi bayiko ti julli ci di julli ci bi te jak ji nga ndeuk di djublu muy baytul waqdis mom la ndeuk tabax yalla ne inna awwal bayt ne bi nga xamne mo ndeuk wudi alin nas ni tegal ko nit ni ngir ñu jamo ci yalla lan la zi wor moy moy ba nga xamne bi bakata ma nga ca makka mubarakan mu nekul barkel wa hudan mu nek njub lil alamin ngir mbinde fi yeb mom kaaba ga nek nek bu barkel nek njub lil alamin ci mbinde fi yeb kaaba goge fi nek na ci ayatun ay kemtan bam fesde kemtan yu bare bare bay bayyinatun yu leer nay waye bu ci gëna ragne ko bokku na ca maqam ibrahima momi maqam ibrahima momi nga xamne ma nga ca kaaba ga mu taxawon fa doon ko tabax kaaba gi day bari na ayatun ay kemtan waye li ci gëna yéene bokku na ca batay zamzam xolal ndox mo xamne kiko gas amul pel kiko gas amul tuk kiko gas amul sima kiko gas fim tudd le tudd kiko gas jool dong la man ak retan ndox ma tambale bal waye yaayam ma nga xamne dafa deggon ndigalu bayu lebi na ndox ma zamzam taxawal ndox ma taxaw momi degg ndigal ba fi nek ni kenn munu ko déplacer fam nek dama ne lool mom tam ci kiyam tani nek bala bok maqam ibrahim ak yedem ni ko yoy wa man dakhalahu kuko dug kana amina nek na ko am sécurité kufa dug raw nga motax walillahi yalla sañna yalla sañna ala nnas mu waral ci nit ñi sañna waral ci nit ñi hijjul bayti aj kaaba ga man istata'a ku am katan ilayhi jëm te mom sabilan ben yoon mu ngok muy faratay aj kon walillahi yalla sañna ala nnas mu waral ci kaw nit ñi hijjul bayti ziyare neeg ba man istata'a ku am katan ilayhi ci neeg ba sabilan ben yoon lola nek kon liñ tuddé aj mak nit ñang koy waaj yalla yalla yobul len ci jamm delo ci len ci jamm ñamul pass yalla baxel ba ñom pass waye mu mënonu kon muy sarté nak l'islam da cey jitu sarté l'islam da cey jitu waye am katan man ko da cey top ku man ku nek nak na nga dem ndax yalla neena wa man kafara ku man bu nuti yedd nak na nga wa dem fa inna allaha li wur mu yalla ghaniyun ku omal la doyluna ani al alamin wa lif bindef yeb yeb ñepp su ngeen lankon baña acci yalla neena du ko ñi dara tabaraku taala mu ne nak baatu wa man kafara nak moy ku am mana dem ci demulo koku la yalla yakup am nga alal ju mana dem makka demulo makka koku la yalla wax ni wa man kafara ki ngeen lankon kep ku lank baña dem te yow alal fa inna allah yalla day ghaniyu mom ko omal la ani al alamin wa lif bindef yeb bu ñepp tejoon seeni añ baña añit ñom ñoo mu jé ko rek talé waat waye tabaraku taala mom loolu mu ñëtu ko jaay qul nal ya ahli alkitab ayyul ahli alkitab lima takfuruna bi ayati llah waye lutax ngeen di weddi ay yalla yi lutax ngeen di weddi tere yu yalla wi wallahu ta'ala shahidun ala ma ta'maluna yalla fekke na sédal yi ngeen di def qul waxal ne ya ahli alkitab tawiyen yahud nasara lima tasudduna an sabilillah lutax ngeen di galam koor yoonu yalla wi bañ ko ci dug man amana ku gem rek tabkhuna ha ngeen koy sakku xewon jeen ci deung wa antum shuhada te ngeen seede ko yeen ngi koy def wa ma allah yalla day nekku bi ghafilin bi sagane amma ta'maluna ci li ngeen di def yalla sagane wu ko xamna ko day jekki ba ngeen ñew ci mom mu fay len ko lepp la xam ya ayyuhallazina amanu ايه ينجم

mom ci bopam moy yek ni da djibadi tabarakallah ben nit dafa and ak morom bi ni rebbi ay ciocier ci Allah ba naka ñu dem defar nak ben couvert go xam dañ koy upp ci taxma ñu dem rek upp ko ci te siotu ñu ca nek defena ay naata ca nek naka ca gayne nek ci biir naka ci waji ubbe yurlu ci biir rek gis ci gayne mu ne morom ji dawal na nit bi morom ji daw nit bi mu ne ca bam yag mu seen ben naar mu wo ko ne ko kay nit yel ma fi ay ciocier fi nak ma faq la mu tiyel ko mu defar ba jek daw ne ko nak naar gayne fi nek naar bi yeb ni lolu texe am mut ay texe bu rutti ci mbir ma daw ki xem far gayne nga top ko bu ñu ñew ba ci dekk ba nak goor gi toog ak moram yi naka mu ko seen daane lañ goor gi di ñew day suma jëgut ci yuma toog bu ñewé dana ma tax waye mu la ko waxe ba mu accé da ko tes ñu ko lu la ko xamalon mu ne dama xamne ma ngi won ci ak jibadi kon yalla mbolam ñi nekk ci ak jibadi di leen boole fi jahannama dakhirin yalla ñu jall musal surtu khafiri ay juroom ben fuk yalla ne allahul ladhi yalla ki nga xamne ja'ala lakum moyen sakal defal leen al layla guddigi mo sakku guddigi ba noppi def ko mu nek li taskunu fihi yar ñen man ca noppuli ko wa yalla mo def guddigi ñu man ca noppuli ko min ta'bin wa ana'il 'amal bin nahar ndax bu tebbi ñepp ngi ci liggeyu kay am ñu yendu di tabarakallah ani ay ñu bëgg ci ani ani ñu sedd ñi di ani ay gerte chaaf ñi di ani ay dagg ci muru ñen ñu duñ ca jot ñi yor sandwich ñi di lek gawal lek ca dem